0: Eh, asemu. Enti, awra kwa ye friend say Hassan. Acha se ne maami abre wa wo hu sa na urade adum ne bi hwe. Hwe. Ba mo wu awada ne kontom kru wi awada mansa ko mu enne. Wa be fa awra kwa ikon ne kwan ye wo fa aso de ne ko ye ne no. E na ma awra ho ne kran mu aye den no. Ekua.
1: Abusia ye twa kase bo no so testi anga saka se bo adom 106.3 FM so wa dwin chre and ya uba YouTube akwi abuachi wa yi adomon Facebook eh ye nebe yire akwi abuachi wa yi adomon Facebook YouTube fo ndia mo de beche yen Facebook obi dum bi agi echi so na de adwin chre ni bi atwo na yen kwansam fufuro ma fi se nansam a aba ne munye de ba kusunie we ye free ball mampanini kurom na bra wosam ye firi wa ba yesu wo ba bi ni nikunu ena ntawanta wa ba wo ntamu o na ate se wo ba ani nikunu anadwo da suom wonu mu ko a ede nia ne be mu akwa anadwo obi ada yesu anadwo da suom o ena papa ye wone ne yira wo ma ko ma ko ma ko nkunu nipa ete ben ho wo me wo fie wo te se maami ni papa yi we ka na we ya ka we yi na we ya yi ni omuti ya ni se baako atiam baako tiam wo kwatwe woti ahwe omukọ yom papa ne dam mogya mu den wo isom ye nsom papa yato ananan monse do na yensantwe ni Rebecca na Ntoma ewo bole eti ye misa noe de potin de siye wo ba no de ehuna no omu kon Rebecca
2: anyway
1: ya twumi ahun ni enti anadwo da suem na papa ne ne yire ko a baako akum baako yi.
2: Anyway, some radio, a police for our mod ball head, I see it, and she should move fast as someone. So now, my men are there, a police for a coach, police commander, or ball head, ALC men, son, Mahinda, or a man, a man, acquire a mistake, come. In similar way, I said, or police custody, or Guama, a police for a investigation. I find the NCA, or the dear, and they are born it, Nukunu, eti. Ama nukunu tia paya watu ananano ewa nsiedo.
1: Edia nwa adibo nukunu nitimu?
2: Edia, because ne mkwala ano chilese. Omu nina single room usu na omu timu. Enyese edia wait ni dem, ena wait ni dem. Omu ne mkwala, mwafrani nina eti single room. Na uke mkwala ano, mwasa mkwala yo mwobo. Ebi ba yes, 6 years. Ebi 5 years. Ebi 4 years. Ebi 13 years. Eni omo a omo ye mpenyinfo omo ni de enye omo ni omo nyina na ete e bebi faako enchi no ni a onu momo tiamu a opi abonte se okwa kofre ne pasa omo mefe ni omo maami aye no onu bedu se 12 years enchi omo nyina so single room no omo da na eya akatakata eba omo awofo no enche papa no e kwe ni e na maami no se de ni onu de onye hwe otifie enchi emra asem no siye na sese area hofu okra na obi adada enchi akwara no etri se ne papa tiamu no ene de wi anane maame so ikasakasa no ene o se debi ase bi a maami o pese odibone enchi mra amra ono okosh odane no ho se okko bebi ana papa no dan na sese maame ne nya didua na bo ne kunu ne timu a okasa se ha we de wa kunu ewi de obehwe bebi a papa no befa akopa ma bi ya papa no se o po ejumo o mantem obe hwe bebi obe fa akope e ma biom na chere se kura chifa na ya ma me no ehwe na we die ama from we area honum kromu nim se ne o be chere cha asem nu mu ti ya chere se police for e be hwe ama investigation no akoso ye but the way papa no ni tino ase esi aye no ntino omo e de funu no ama ebusia for so mu kwese ntimo ne we ka se die o ma kope ne kra bia nemo mkwala ankete kete no nso omo afre busiafo ni bi se omo mbe je mkwala no na omo nkohwe because omo nkwa omo ntimi ntina se yo abra omo maame eda police custody papa yinsu ne ni hoy enti busiafo ni bi aba mu omo ajejeje mkwala ni bi
1: eh na kire se se ye de oba no ano asem yo de aba no bo be mani timu e kasem de a wo se be ma no wuyi si wo ne na wo nkunu no eto nchen a wo sa pe manti no ode kwanti ma agboni tinu aku no
2: sa pe edy
1: eyo wo de anya ma presifo na woni be mate na hwe no ogbo adwaman a ye va kwanti ma amoni timu nkuno ho ode che no a no ansa wasesa niam na akwa o baabi na obi afa ne baabi eji presifo beto aso na ne wo mu no Rebecca wo ho edi abusiane bebe.